0: The time is 10 o'clock.
1: Yo, maka nga mayul ng radio, ramen gining ka tiul kurka kaya talamra dual maka radio nga madol bala gumur ka tirkun galik ngor. Thank you.

yung ore ako diplo nga boys chain ra art school ka puto chunjani ka yung radio ko 88.9 FM.

Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengundara ko, komat, ngade mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, karpo. Ngaman numaka, yo ngoe reo, tiara, irkala, ayo lingon.

0: käännekstä tauna. Piemark tau. Daui angeta kamarang tukala kama mulogoja. Ngakkuja lechunguta tau ja ka bitcha kungoja tau. Tumangeiro ni malang tuna ni da bitcha tau ja. Ma.
1: Joo. Ara ja kua mulogo. Kaleven kupin ara. Ka papuro ng aragara ora. Tau ng aratudwala karamay. Ngir puy ka ngatili puy. Muni biri baman wala lang uro ng kalmiri. Wala palmiri kukko ng alang ngir nam.
2: Wala ko na yung kukko nam.
1: Kukko ng wala nga niya. Duri ng uro makar ng uro ng ara.
2: Eh?
1: Kukko ng alja wala nga niya. Purtura nga ay... Talak nga ay makar na nga alam. Ripun wa nga. Island. Runo. Undilay mada kumurdo in minna na minan mada.
2: Eh.
1: Nawin. Atilin.
2: Eh.
1: Mada na namin. Atilin mada na namin. Kumurdo in minan mada. Undilay makar ng wanga. Palang ay wanga na ngatilin. Wey. Panang urin na nito almarichi. Pichara ngayon na ng atilin. Angay na ng wanga ngirik siyam. Pingol nga rato ala maritin, pararin ko. Kukko nga lang aray pingol, nga rap palmiri. Kukko nga lang aray palang aray maritin, ang duwa nga rap makar tingking nungon wanga.
2: Eh?
1: Katunga ngayon ko ni marahingan ngatiling. Kababa miring ko nyan ngungir ko. Nawi, maritin min marakan. Kababa miring ko nyan ngungir ko. Kangay ngatiling. Tirong ay karwang anay ngunin ngirik siya na nukal ng atili walya. Kamulukur ko lang miram. Ngay bapa miringoy ngay nyawot turo. Hindi miringoy. Pala ngay duyuto nyo niwangan ko. Ama, halibalan na ngaligwaj manitura ko dun upaya mo na ngalapal miriwala. Pili wala nga rin kukko ngalam.
2: Ngay?
1: Raw, lila pala ngalit kumarikin.
3: Kangala
1: palmiri jamalang unni ni nanay ngan unni ling urupan nyik nyik karicam palam newing ngan unni dara na ing gumurung uri jang ara ing kan dara na ina nukala ala pal kalawa miring wala mi wong galam
2: iya wa
1: kan wanda maricci maricci ni yuku yuku miring ngoy mi wong gonyo waiting wanda kan maricci maricci sbayam kanan ng nan ukal ng niko murong jang arang bawa miring wala lang ala palam dinan ng undi lewang ang mi wong yakum yo
2: palanal peran bing mo mga kare un minam
1: kare urang ay ngangir tengir tunyadi miring unay nay we nay ngatil nay parkira mada li urali pali pai na wai turali yur ngay nay we mandai ngir ka ngatilin lipa-lipa na wai turu. Marikin bala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ni Nara ng Gortan. Ngaulol na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulol na bala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya na ngayon wangan ngayon ngayon ngayon ngayon na nga di miring ngayon ngatiling. Na ang una Nara ang ngayon pitya na. Ito nga nga li. Pitya na ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw siyang unikan ko murong urtaran mi yung kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw siyanan mo. Mi yung kalam unik ko murong urtaran. Ka ngay wala lang kan warnay maritin maritin na nung mi yung kong ngay witi. Warnay na nung kan maritin maritin.
2: Eh, leo, anam mo dam.
1: Amaday marikina nuni ngadi manji marikina liu yura murun dawat tura madawa ngannangal para wala jabi ujanan ujanda yura gumur yura malamiram
2: nge
1: kandain biay kabarun barbam dawara dawat tura nan ngomari miram nan ngir kun pala ngay ngadi miring ngon bawa pa yura wa nal cer wala ngarak ku tu ali otto in bicara mecin ngay ngadi miring ngon ngatiling panganan mecin ngay narung jalak kang wala ngarak ku tau nguru wala ngarak ku ndamak kar do at mang na ngur ndamak ku yotto ngok ko ngal dipung kar ngoron marak kutor lak karam. Picture ngay wang ngan ngat tiling palang ngay bihing or jang nawing. Miyong jadaw at dura palang ngay picture tuwaling ngay rak kurum gajirik kay ngay rak kumak karong kung alkang alam. Palang ngay ngay gukong aladipong or jang. Kanara ngay nawing ngay tubing or ngunin eh. Na palang ngay kuway. Kundir na wala nang bat kundir na.
0: Kuyol noy.
1: Ay tunaran kundir na ay try pirin maram. Kundir ang ora. Ngirek tun. Batar wala nga nyang arnar na war pam turalikan ne wir kung tar war pam turalikan ne wir kung tar war pam turalikan. Ngay mi wong doangan. Pilinan ukalang ni kumurong or. Alang ay wangaran ngirek tiyayom. Tia lang ara. Atun yang arah karungi rapalan undan harto mak karwang angupan hari ringon dakum. Atun yang arah karungi ramari cie apa yang undan harto bulung rungi picar ngaya ngir cia. Arang aja ngaya wandan ngatar wandan madang ngatar min ngari panji pala putura. Putura mada. Kana wing rati alam wana tuala. Nay ngol ko pa dum bol island ya ko mun dile kan ba man ninan ara ko ya pa miringo nyuka
2: wa
1: ara palang ara ko ya pa miringo ro da walango mun dile kan ninan to ira mara nan ngom mai bolu ko man to ara ngale mari ken ngad bi ngol ay wi ay marit jangay ngun di pina walam nyuka hin tuai miring oleh cara nganin dan menele tipe na barang ayo nganan wai ya pa ya pa bicara ngayo kuwit wai nguni muka nguni wangan nguru muluk koro nguni makar nguru jangan ngan ya pa miring oleh cara nganin dan muluk koro wangan koro tomrio balanyam ailan nguni ngayin gandin dan ngaraku nyapa miring om Yuro ngay nguro da wala ng mga rakuni. Para ngay wang ngaran, way. Tuwa ang alik kamari, tuwa ang alik marikin bingo. Nawilit siya lang na mariindit din. Nawilit wang ngay nguro wala ng mga. Para ngay wang ngaran. Ayaw, may mak, numarakudo, yuro di ala. Ang aray nga marikin balayin, bitya ngay dipin. Ay doon nga natunyiran, yun wala lang balayin, marin. Dala po dito kibiya kung bilibon namin. Bicara nga iwang nga. Biling nga ngoy. Nain nga yun anukala.
2: Brush yan, mirinan.
1: Upset na. Biling nga yun nga layo. Diya pa, miringon na nang yuko. Miringon na nyo. Kahit siya nga tili. Nan mulukur ko lang. Mira dali. Yun na ngodo. Yun. Kala nga ibingin ko yun. Waro yun. Nan ngon waro yun. Yun. Nyo kaut na. Pala nga waro yun. Ka. Ngoro ko yun nga yun. Ninan mada. Lambu pan bir madara madagway madading kan butter wangga puno alja luka naj mada balamari kinan mari miram ay tip na changuro ngo mirian daro wangga ju mengay micin mangan ja balang wangga mana pan miran blabuko mo na inan
2: ya kai
1: na win ngay niran ngay walalang
2: ya
1: niran ngay walalang ju yero tip na jam Yuru turik tangai yu yang hangat miung jam nara mengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayin uni turik nawala lai nyirai jamak karuin dur parangal merkap mirya
2: iya gara merkap
1: bilin turik tangai uni dur parangal jawala lai wala jawar pam naliu yuram nakkuit nam unya unya yuram utikai nah Traveling na.
2: But naman na, anim, din lightning na buwan eh.
1: Ayan, unihim, din unilingan din na, na yung arak ko, yuko, miringon, yung mukunit na kanarita nga la, deit nan.
2: Eh?
1: Awan din na na, why do niya wala deit nan, kunara, yun niya, ako nga lima, aram ya, pabitsara ngayon ang unyuka, ngati leo. Awan din na mada ngati le, part na mada nga lang niya, deit nan. Kuyuk-kuyuk bicara ngayon ng yukay ng wartil.
2: Yukay.
1: Marang alarungin na wala. Kangutan marang ala madangan niya. Di na ingutan marang ala manda. Yapa, miling mo yung madain. Utar marangala, utar marangala. Pingori ngai nguni wanga ngur winyai uram. Palang ngai ngunala nai ngura wanga ngur. Nai ngura ngai kaninan. Matiranan nguni nandaran. Runu ngur. Matiranan ukandaran. Nan ngurdi, kubingori ngai ngurung ngubakar ngur wanga ngur winyai uram. Ngurum ngurukur ngur, kurutumri ngur wanga ngur. Palang ngai winyai uram. Maram bajau minan mada. Tuai miringun nan ngur. Angai yerdi palan rip pula makar luang al mada marci.
2: Iu lan ku tuai mingum.
1: Angai yerdi rip lan ku tuai miringu. Marci al mada. Para mada kan mat terang wala nirnan. Munilin mada ka. Muni ngarak ku yuni. Muni ngarak ku yawim. Kur ngarak ku yalu ngarak ku mada angkalam. Malabung aja mada di tuin mada malang nangaran.
2: Wah,
1: aku ni ngarak ku yalun.
2: Yak,
1: pingu ngarak ku guruk kuri jam. Nengra, ayin ding ngarak ku guruk kuri mendang atile kanyuka walam. Aman dang aku ni ngaya gong tuh marang aldit. Nengang utan marang ayin dit kali lain ngurungaran malang turum. Atual nu malang tahu ngurungaran ini nukal tuh ala dambul el ngatile walam mendang kanyuka walam. Unen makanga main tuh ala yo balanya tahu markap mir walam. Yo ngurai dia. Unen makanga mai di ala beri ciming ala kado ala wangain ayo yo cuci
3: nam yo bukmak aranya aku yang jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: huni ini makan ngakul marma ngurungun malang manikai warwo is Jenny ka wanganya manikai aku Red Dirt manikai malang ni band members yaku muru walang oleh kabar praktun yan mula na wanganya nakun different malang malang dumajibuturo kurupan ini malang mak nganaro ka nguni din nakun ngurungun malang aku yang al nguni nakun dal dao merci kurupan limurung limur tukang ama ngai dole di imports in limurong meter. I hope matun na kunung ni daw dal maram listeners to mala. Kale aliam ga. Ibi yan numalang ko yun ma. Meter yang ngai dal maram maram ko na kun. Numalang na kun ga encouraging group pandarok.
1: Na we ngara ko roll ya dial ya jamangor ngarang ulika maigiti na we ngor education team ngara ka maigiti ngara lika radio mala ka mangaralika packages mala community with balanda chama mirngarako balayan akon ngarichen ena ka Vince muni marana kon marma marawamot ka ngarichen balandai madangal lisa often marangal ka flying out pala community rin daw gama limurong bukma ko yol ngo
0: ka dolin na kun yaman ni nungo ini yako yung al na purong ngayon dolin di part of na arts po
1: yu arts ko jama muni din ngaralakarangal ngarangoli ka work dun
0: ka na no ngay da meter important yama dao yakwen
1: na wi ngay do ali na kon bilian meter ngay important ka main mak ngay meter ngara ko man gitinya rao ka man gi kun rao yor ngo guru to mire wala ngara kala ngao mara ngali murto book mak man gitir nalcan ngali calang do ngali darai rumbalgo.
0: So meritri na kundali di limurukan na matu numatukang ni balanya imala room gama maringikum really kuro kali kuro
1: yo duali na kun tuan ya diang un bala ngarakan na manakon marichi peshli na kun warkor community ngaraka ya malinyo ngarichan do emay room balanya na kun ngay nalchan ngalito miyal koro daray likyalanggo yung ngali rumbal ko mangi kum ga mangi kun na kagurupan bukmak ko community lil miyal koro rongo limorong tao
0: may makmanitin marka na purto ka mangi mermarchi nalchan na purunga na purto rumbal ko kajaga ni maringi ni tukadao ni maram kung kayo namiri ka mula ni ka encouraging darok ngayon yungo around duwali di kamuro
1: yo duwali na kon kung kayo na winya yungo bukmako miyal kurorongo ka nganapurong chama miri walang limurto kung kayo miri balarali yun miri ka dukar malang maram nalchan ngalito yuwal chama in the community numalangal yuwal ngawal ka kunga yun mire tuwala chan di kalikon mara ngalito mara darangan yuwal ngoy nalchan ngalito ka daray likyalanggo yung ngali rumbal ko bukmak ko
0: yato alimurong daun naman na talilisinis to ka ngama ngay kamari encouraging limurong nalcan limuru to ka jaga limuru ngoy limuru. Kaya ka barari?
1: Ya ka barari. Yan kung ga yun mir. Limuru buk mak kung ga yun mir. Mar ngalitum yalala maningikum licalanggoy ngali jamar koleng. Ka walal to yalala maningikum walalanggoy wal jamar koleng. Tiaki ngalitum maningitir bulo. Limuru to ka nina man makum. Ka ngutan man makum.
0: Yo, thank you, Mari. Nikandao, guru parna purun around nungo important jama ka manmak ngai dwali di darok meritir dal kunga yunamir na portoka kuyanga dwali di na purungo inapuro
1: yo bolo ni malanga magikom community ngoli ni matunama ngarany kara kujama mirinyu walany arts poi no manmaringi nguninga na programari chi jama na puto jama no malangal mali mutukunga yunmir balarali balanya
0: so nguni na kun bulunguru par newi message na kone para next time wato nguni ka bulu marki tiya ki di room ngun matuka yaka na kone room dun ka marki du matu kanina wala lang ka wala numalang du marki dao ya kaya mariri po yung mala nangula tuwali wala ka marki kung kayo na raw ka duwal tura numalang gunara yun lorukun tumanik kayo till next time
1: Yo, nga man makadoal, yung radio ng tao tao show mo ka bilinjan ko.

0: Guru Katuram Gayadang Napanga, Raman Gening, Ka first day on a Punago Jinala Napana for interviewing you on your ring, Ka Tao Mayam Naga Naga happening Katura, Ka Unukunbala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on Ka Taro Rakar Malanga Tao interviewing the link, you on your ring, Mayam Tao Jinako Napa, you on radio. Yo.
1: Yo, maranya ako kurama. Pilinda yun e pengom. Yora, nina ngarali ka di raman gening. Ka, win ngarali na 18 years. Na mangaraja markuling. Wala ka nina jawarin bityan life wala lang. Kangarangon ni Marikirali. Ka thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jal ko wala lang wal to kabul yon kalung ramara wala in park lil activity ngara milkom men ma ko lang bulin wal katin game sapul ka na ya ko bet bet ripen wala lang jamar kule ya ko ka same time wala ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling de ngun bala at moment to start ngara sunday an yo yan wala lain ma'am spirit muna wal nga walang ma'am ngatian wala kanin na diang bala balanya
0: yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tang na paga warka ka tao ara kam na ka happening jinang bala yumur ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka wakal mala activity mala ka ngarong ang ton jina ko yor ngara tan ara rakam tao nya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ja kana happening jinang bala
2: yo ngaban jawan Blok wawe, dia ngun balang ngay ka happening dual. Kya mau kuli sport, ka start ya ngay dual Sunday, which is na kun menmak ngay kya mau kuli. Napu banyak na kun yung, napu ka nama, kya lang walang future. Ngay tu ka kya mau kuli ni na rapiri ngun, tawo ngun, menggitil tahu ka kamu nunggu kan nanti kamu ni dulu kau yo napa tu mengi kau pergi napa tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jamak kau main mak mik tu ngai ka happening jamak kau tu banyak sport ka music kau
0: Balai nak kon rip pun naya balai kabian kam mal tuak kabir kain kah naya balai balai nyawa ripo things balai nak kon breaking kah naya balai betul nyaman apa balai nyaman ni?
2: Yo belen kawan dua buat cak maus ngalai kami nak kami untuk kah balai nyaman kon tio malah kami untuk nak pulika nina with mawi Now we MLC wal ka Naja wal ka community development project mapulka nama based in Gawilun Kum and we sit down mina mapulika together ka plan together to now we want to one do a program for young people go ka kama pamwala manmaku yam womu Work together.
0: Work together. Abilnya. Work together. Main mak tang, main mak. Na nyakon nunggum, numalikom ngayaro waga napa? Question. Nakon na nunarwikam jamar kole om tarok nakon tanal ko birka enda om. Yalang wam om.
2: Ngarang gabichan nama. Ngunay balabal kun mitrin ja yalang walang ko yalang ka ngaw jamar ko yo. Fit jauh, waktu kami nak main maktur rum tu, kada oi ka godo toi ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do awo malang yala lango
0: yo man mak tanga dawo ka lachu ni malango mide ko man mak malango dawo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malango room ko manara yakamale ko ka birka ndan ka napa breaking kanapa malang pilinyaw malamnya man mak malango napa dawo lachu ena wem danaling napa bang pilinyaw dawo ana pundal blang mayam yurwi kanapa dal ka support jamar kulin malang
2: lachu do makam jamar kulin kanapa dia room ko.
0: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol ngore dia 88.9 jinal Raman Gening.
3: Yo, ngara nyako hango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora paporun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatu kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngore dia tiara erkala ayo lingon.

0: Tuan Yatan, 6 o'clock dah melmit pan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko ngama yor ng radio.
2: Yo, ka welcome, tango yor ng manikay wo awa.

0: duan jawalo 8 PM yulung wal maci ni nan wa ngura ka jamar klo jawalo ngura namira
1: yo dama de ntv jo tara ina tu tau rakka
2: nu kwa ka prak pa
3: tuang kam la bang pa la
2: ya 1 2 3 4 5
4: ya kan ya
2: 1 2 3 4 5
4: pa bang pa mali
1: no nang ga
2: thank you
5: Tambara lukar pamana 3 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga rao lukar na. Yan up kalki ara pinitang nga rao tiyan na. Dalalak tiyan na. Pinitang nga rao win na maya teka. Kasi yan nga pala biya. Nahuto nga rao nga rao win na man. So, yo. Kakambara yo. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era, Mati?
5: Ni. A tu vale, ya para la neteca, cale, una llama maracari. Bueno, tú le pones cale, ¿no? Hago una para la neteca, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. Nah, mereka kena. Bel muka o kanga berapa ni?
1: Punya pilih
5: punya mana? Mana dah dah tu nanti orang punya kuna erana. Ya itu punya. Baik mera. Nih, bapak jangan perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Bapak nak beli jamur kule. Kau ni, kau pun tak ada kamera. Kau ngapa tahu? Punya kau ngapa? Eh, muktra. Saya phone muktra. Bola kau kurang ada phone ngama.
2: Itu lagi
1: mana ni aku yakin. Nah,
5: mana wangan ada lo. Bro, ma, paman nak perlu school, paman gol belakang dah pam, gol nak perlu le. Benista martenyar pena pro shop la tula banam kone wanga ngalo ala pengane banar ai ora unye na pro ngatle ng shop tarana ora takunya na pro tarana ora katua la nyu record jeng ngora kadel cina ulang ngora start ning teng ngora ngi education center na adult education center na teng ngora la 1 2 3 gradual na lele point sana mrendara ora na bele ga child care center na ngai tenga bla undi na na pungwa nga mrendara ara me na nai gold mali ke pa tangu ni na nya ala kadwa nga yo na nya workshop gradual na bale ni nursery undi na pungwa ako technical school yako Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, emel orang kalau pun na, aku ni orang anak pun ko kalau ada education center ngatil ko. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lewat first punya jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
1: Agar aja tem.
5: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana punya? Aku, mana bro?
1: Nalen.
5: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, hmm. Kalau yang berulah, panik ni lah berjalan kita ke mana? Berungal apa ni?
1: Nih.
5: Boleh ke dekat? Panik ni tu mana? Ada kulit ke mana? Apa tinggal?
1: Wah.
5: Ngata lepas mana berdrink? Kabur.
1: Abu.
5: Lau enak betul. Wang kan, macam mana betul? Minyak teh kalau. tengo tulang ni tiga sim dekor. Tengok dekor. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Balanya. Rangi pu dekor mil minyana yulungnya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
1: Baful na
5: kala na ng lida niya kasi ngayon na po niya kala niya ito naman niya kasi yun niya kaya ang mga maripil ka na rin ngayon niya orange pa na mapal niya need to niya ba niya binukulok ko niya kayo mix ba naman rulim na bina na need ko na niya ako pala niya mat niya niya kaya ba dara niya ko lang bila lumur, lumur, Lang ko na be panik lecho la. Akana ne ba friends ko ikka.
3: Wow. Kang internet no kalwa ngro could be kumro dal in your community. Pleto al pivotal ke NBN Australia making wala ka simple for your ngo lang. Helping your ngo life for recharge para ngai tual get to contract. Pivotal prepared NBN means nenge dal mele. Mar ni to ba ke tual internet connect nukal kurtu meral mula through internet o helping online jamo semua nga mula kani unlimited home internet namit mre a $19.90 14 daigo recharge first 12 recharge mula mga jalan tinum to visit tual website tual mtotun visit pivotal.com.au/prepaid NBN
4: Hey, I am Thomas Busby.
6: And I'm Jeremy Maru, and you're listening to Yunga Radio, the best radio in the NT.

0: το άλμα γάμα, Real Radio.
1: Yo, το αναπροκατή αν παλάτω αλλιούρου είναι να, καμαράν, τσάιμι, κακούτσιαν, χένα, καγαρά, βουλκανόι, πίγουρ, τάουινγουρ, άτσιαμα μην μαλάγαν απορ. Κάτω αλ αναπροκατή είναι, πιλίντζαν καλά, τζάμιρι ουάλ, καγαρά το γνιαϊνγάν, τον πιλίντζαν, για όνγουν αναπροκατή είναι, αγωνία, λιμμουρουνγουνάλ, τσέσε πάκουρ, μίτσιγουρ,
2: Να μ' αναπτύξω. Ka mana ka na wedual brawana ka by the natana portutual kunga in community balanya na kunguni village council wale kana lakra na mala leaders mala yudon yang ay yutan kumur birkai mirawal tuka nan walto outcomes ta probingo de maram yo balanya nyumukulin ka
1: kaya lang umili na naman tumarching ni naman bayawal to gumurubil kayon mir pala marchi barkawaj kuman jaman mala
2: iya kapala nyo lang ngayong unikam na napron na kong lida mala tayat na pala nya payang notupulo jama kawal ka na kong napron wal jang unia lang syed pri mala birkayon gumurubil kayon mir Rur in Walto, Naoko, Kunga in Rodia Community, Pak Brandra, Nakumalana, Malayai Kurmala Ishis, Mala, Numukuniko, Meben,
1: Evian, Eo,
2: Six Camp Taprobuturin,
1: Eo,
2: Five Dual Area Malanakon, Una Groundo, Una Ngamerni, Dual Miwa. Miwa na area,
1: yo.
2: Miwa Road, wale kalakram, man. Yung yo. Napa dali kalakram ka Army Camp.
1: Yo.
2: Kadwal Garden Camp. Kuna pala Dilchi Camp, na Bush Camp. Man mak. Kawang kanya na purpapu adding up kuna Yako Yulung wane outstation.
1: Yan na.
2: Yo. Marma, starting up na puro Marma Miel, ka Marma Diramo. Mulukin malakamro na ako malabalanya dal malanda pruka tiang balamark maram tiyal yung ukurulom goro kato yal balanda kurulom goro
1: ma may nagtali bilinjan tao ka yawiring ngundi nga na pruka yawon ko na mawalay ngundi di malay na konyuta mala bili bili muka nila krangal bili tuan jangan na purya uro uro ngun marchi Maladawari yun na.
2: Yeah, yo.
1: Kupakanyo mirira marichi. Ripun barakun mala.
2: Yo.
1: Paingon waldiya. Bulo limurong kung kayo na raw.
2: Yo.
1: Muro kito kargo. Ngunin nga lito kanina. Bukmak yul ng umaga yan. Ngayang ngoy nga makuryo yan.
2: Yo.
1: Ngayang ngoy. Lung marana miri. Nga lito. Munukum kayo ng bukmak na kanina ng rungi room do. Muni, that's why ngayon barpo ngunin yun ya, yawirit ya, ngunin nga rin mukha naman barpo wala nga kanyin doon na epi siya nagamar nga matilmuritir. Nga ito, malang doon yan nga ito, yuwal kyan nga ito malang doon.
2: Iyo.
1: Iyo. Muni di, ngayang umala.
2: Iyo.
1: Muni ngalim ruka, na narangruki ngayang ngo ka jamaw.
2: Iyo.
1: Iyo.
2: Maray mo ka dalmuri trabar pro dawe buko korupan walan. Pili limur maringi ngone nawin nan ngo room limurong dira mo ito dara yun. In warpam ngo nationality ngo nga ito dira mo ka dara. Angayin doon nan ngo miyalk niya ka kung kayo namir na ngayto ka nawin Yo biak jama, yo limur pecan jama, numan tual jama na percatu ti palwaptun. Balanya ngai karum jama, balanya na kuntual num makat jama. Diramun malangalkan na jama, kanu matual madan na kuntai kap madan. Ka balanya na prokaja ti na pertu, war pam dama na panmira. Tual malla na muna na prokamit ti. Tual kanina milingin be. Mereka jangan perukang ulu keluar gue mereka nak pertudara dalter, ya lah langgung mereka perung naik tu kumur dalter, tiar bala Western World mereka tu ala, nak pertumbuhan mereka komandoan utan dan bala mereka nak pertukaya ka, wincun mereka bala rale, tu al ngapa ke kayu lmu, tu alin aku ngana perung aku nokong. Ona nika
3: dan mala markana pertukaya ka wincun merbala rale tual ngapa ke kayu lmu
2: tualin aku ngana prunga

0: Yo bookmark NLC to Maram Cancel members tamala tiang dungaro 2025 to 2028 ko.
1: Mula ni kajal tni to kung ka yung nungo ini ko minuteng tiyal tuan nungo walun. Nomination siya to tiyak kong kalimen ko ka pa ko ka lain na community tamala tiyang unbalan na matumajin naman. Kamu minute to the meeting ngore yeri yor tiyak 12 October 2026 to. Kangole ni tubulo jarte diak ta umang mana ra mar ci www.nlc.org.au lil ka utor council nominations ya ko wo ring him up 1-800-645-299 lil
0: umetian kong kayo community nyang limrong
2: yo tan magayo ngore dia ngamati am talo cocok
3: na bilin jan ngara tun nang dawer ka yo ngatil
4: kaki mak
3: Panel ni likado al jaman.
4: Na ngun ngara likado jama. Una health worker. Me wach kuna ngara likado jama. Ngatira karen tringu jama. Kaya nuala transfer. Kaya ngaran bala me wach lawap tun.
3: Yuala.
4: Ngun ira ko jaman. Ka na we ngara dual deputy chairperson diak milingan bio. LA third local authority ngora. Kapulo nga ra chairman na ako nyal ka corporation the women's corporation ko yo prakta prakangun di ngutat maram yo kapulo nga ra na kun yaka nga ra maingi to adal biar mak mare
3: a biar mak tao ko
4: yaka nga ra maingi nali nga ra da leadership ngutaran pingul bile wala nga ra yung kanna nga dil kuro yo pati yan nga ra kanyam tundak ko yura Wei, ko ni na prong dudarok priol mo. E pala niya. Awaw yan ka siya ma pala pen renewal kalkan na.
3: Pala prong nga nga na mangun na meeting mo ni Kadara nga nga marang matir-militir. Diya man nga nga nga ma. Yo. Ka bookmark nga bunggol nga. Di chalangin nga manikay nga bunggol nga. Muningulik ka always involving. Ngarali ka naman nun ay tangulungi ngayangoy. Ngunit na ngarali ka naman mara nung ka na ngarali ka naman na kung nanili ka jama mara tuwala chan rumguro. Nikilang ka lang ako. Kasi ka mamita nung mara nga matir.
4: Thank you, Mare. Pala niya makpakmaringan ngutan mga ngunin.
3: Pilin. Ka Tuwali nung dole nung jama go to dole ngay nung plan ro lang kon ka dole din ngay ro una per ni ka grupo na ni ka kamil kuman pia ki din na ngo yo thank you bilin yan may mak muni tir tao
4: ma thank you mare
3: yo nga ri di pale bolo na kon tarok kurupan may mak ngay muni tir muka ana per pro na man tiangon manda chama miri madang arakal Muni wala lang mga mayon tarok tiyal Jesse Packmore ka ngarapin ako nung ratun malanggalak na namin nga rin nga matir nga yung ura kuwar pa mulka ir ngay na mga rayol ngon maragan larpo na mala wala dara wanagan na raw pukma ko yol ngo tiyal community yorwe kakunga yun na raw yurtaw jamar ko limurong galangaw Men mak meritir. Tarin walal dia le di bilia darap pulungur. Muni le bilian darap pulungur ngundi ngaikan nguran li murung tu ali dukar bingur bilian. Kayu wal kong turgar dal kong ga kong kayun bilim bertubuk mak. Men mak meritir. Muka kucat ngali nama bar prorom.
5: Yo.
6: Yo, muni bilia dao. Napurjal. Number two, jama tukar jamar kalau na porong tuol gatur walal na wejor amar marangal kangun ngori di tu jama yalla tukar jamar kalau malah na porong bil diang bala tukar dal na kadual yutali da malah wal tu yalla jama rum gur dal kur through Australian government, yul mula, ngapa kini mula? Pengurangan dalam datu marci. Kadai yang ruang dalam dengan kungkayan jah. dukkar dal ngone walal to deng ro yor ngi mala lida mala nawina program ngi kumati pele deng bala ka dukkar dal dara kawalt mi deng ro yuta lida mala yalgi kum wangal tum ci palanda mala lakram dual balanya ka path na ngone walt jam na prong jamar ko le future little path balanya
5: Yo, walal kamarangara Dr. Jamie mak bangongaraga darakwanga radio kor wien ko yer bailakram na we dawo napurkanin diang bala yurwingor rul kolojmur kana we tiang bele dawo ngakul latjo dawo mitir man maktawo nakon yol yurte yolngo to rutyun
7: Tunja Fabian keikka mangu. Kada on ettu tuolla kramnal chenga pappu leadership maram dial melinkimpi. Yurwe.
8: Joo, ngar tuol tau nu malang yakam. Nakon first time ngara ko dial. Tunja melingin bilim ru kawanga. Tuol rul ko lach ngur. Kawanga na merjina pokwa tuol leadership ko. Future. Yalang omreu. Nakon ngara ko dal first time muni nakon napur kandial wangan min kajura napur marangal first time napur to become a leadership for the future napur ngyalang umiru marka napur to ka dara nguni liti room ngur yan manymak ngur room ngur ka napur to iri-iri napur ng future napur ng tukar Muro jadi yun dukkar na prong future yalang umriw. Marga na portokanin na pere future yalang umriw.

0: Yo bookmark Narayaku Laura Fernandez. You are listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Yo, aladol ngapa kuriya ko Leonard bawa ingo yulungkor ka gurindi ngara ka tarako wala mangongar di meringwanga tarera ka ngrolo bindararko ka gamalgo napor kamalanga kamalara bichan gadwal ninna kayul ngdwal wanga ngor nakun main maktuali nakun kung manapan merito kung kain merito main mako wanga diak na chanto ka wanga dara aratun malangara lakana mer paman delkoro kanuni fishery jama kamalanga walal ka fishery dingi walkan ngai tanga ka petrol walkan numar yawring walal ngarang uneli di ka walal ulmal mun bicar wangan wai tal mo kaya ikur man bai ngun maki room wangan maki darai ka nganapurung anja ngal ngal ural na pun malindo gama wangan namin ngatil na puru walal dil koror yura namin kagangal rap mal ngur kangal yo na tamak mo ni ngay machin fisho yung gulok kulira 82 pala prap mal na rap ma kung nili walkan ni nanulor kon ngalindi yaka yan na purong yawaring yan na ngongor maring ngongor yaka anja dualap mirungun nili di ka jinang mix jamal kuli na purkan ng dininan kawal na pinburap ng alarapo ma three ngalin din na purninan kaping re na purap ng albala kangarakan ng dininan ngarap pengen balanya di maringitin na kapurap tur kamurong ka kagandar ngur 1997 kapicari bilirapo malgangal margandar pinayawari pili na pukan jalten ngay to kawanga man baktara yo ka ngunili 2017 yo ngaran bicari gangal numar walkan dial breaking walkan ka numar walkan pili ka ngana purukan jalten ya kaya ya kuri tuka dial happening anja nakun wal tuka merengitir education ku wal tuka merengitir ka yul ng ngalimurong maring kita lalo kaman mak malabalanya room ko yo kanga ngarang ni bicay thinking kanga rawalan burap mral 2017 ka support ngarang clinic to clinic kanga clinic kan marchin balay yang manggo maramarangal cakap ngunal dakang ngudon je barprun 2017 cakap walkan ka tujkan ka 2018 tuana ka dora bar pro marchi balanya ngarang ni yaka na kun ngarapi yaka jal yul ngutu ka break the law miyal kumulai miyal deram yaj kur yaj kur guruto na prungal side kun ka ngaratu kuruto lil gama dukar lil jal kre korean ka ngara pudap tu tiang balangara karapa man nina kad mari na yo mapra yang ari ga nama support yo unira kan na ya ikur malai marangai to kamre ngitir garangai to kajama wakri ngai to kamarchi mo mangai to ni ya ikur mala kadal ku malai na kon ngatil ngu malai numero kan betul still da kawalai gama 2017 government range support balai di yo 1100 ngarang group parian bush camp munarapama bili naprokan nenan yo naprokan tuali mala thinking dal kwal naprokan nepier mayo pa
2: tuan jawalo 9 o'clock na pm munagon kalki mak ngura na mirwalo.
3: Our country is home to incredible animals. The arrival of H5 bird flu is a serious threat to our birds, wildlife and communities. The Australian government is working to help minimise the impact of H5 bird flu on our native species and farms. There are simple ways we can all help to protect our communities, our wildlife, and our pets too. Visit birdflu.gov.au to learn more. Bird flu. Know what to do. Authorised by the Australian Government, Canberra.
4: Yo, Bukmat. Are ako bije manungor ka tiara wag tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM to ay yulong rerango. Yo, yo.
5: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio, 88.9. Manmak.

0: Yo no me iré a la programa de por un jingle.
1: Wilango ngani mana ururu yunda wagadari wagadari jaradang rai wilango ngani mana ururu yunda wagadari wagadari jaradang rai ngani ngala iraru ima wandi uru ura nyura nguru nguru nda manana nda winang rai ngani ngala iraru ima wandi Puguru gura nyura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura ngura

ngara tomi selandu magangama mlingin bi podiya kumukumuk rapama murunga dipri magangama yolong radio

个样样个无理呀呀。Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

Alako yako abanu nje ribi angaranya liyul ngayla krama gagaeli yo kato la wanga ngore ngare kura nina kalopa ka radio kuro ngara tuwa la wanga ngore yul ngore radio atko abalanyara

0: You're already out, don't you?
1: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Young Old Radio.
2: Marwala.
3: Marwala yan.
2: Yo, kyang ngaling ko marwala niyan na nuwang ka na. Marwala nan kayi mundo. Kajang ka do wala ba niyam kyan aling ko tuwa wo. Ka do wala yu wala lang tuwa wo.
3: Wala lang.
2: Uwang ka niyan rumbal ma ngaro.
3: Saro kya barko.
2: Rumbal ma na nuwang ka ni. Kakak anak tu mana nak ngarurak kerana mengalami jadi cara ngarurak kerana muang gaji marwala.
3: Marwala karena.
2: Kayi mundo.
3: Kayi mundo. Ya ya.
2: Hmm.
3: Banyak tu alam. Yurko.
2: Banyak. Kau tu alam.
3: Yurko. Bapuru.
2: Banyak tu awon.
3: Yur ngai bapuru tu alam.
2: Kiang nan bapuru nak kom kau tu alam kam kiang cabar pungo.
3: Cabar pungo.
2: Kacang om rira cingo. Kacang om parar ngo kajang umbar parar ngal malengum nakko malengum malengum yiri kyaum yakanga yang arora param napam malengwa ma nyakom nyakom yakul nakko kyang bamba otum jam company yo sar Kiangu na nyako ya manako yako kam Kiangu kiolpan kam malara Kiangu na nako kapala Kapala na jangu wanga na kapala ringi
3: Kapala ringi
2: Yo
3: Yo yo Dari nako ngu Nga
2: tilingon
3: bala
2: darok mo ka? Nga tilingon yanan. Piwali bili ka tiyangon bala.
3: Para na kung malihon ni Kumur, di ka na ma... Para na kung doon, para kurok na ili na ma numa... Numalihon na, kira wali ili nga la problem nga atin yalak ka na niya limur malay. Riti ko na minya, para kurok ko na ikubala niya raw.
2: Panyam tiyangon rain ma? Unin wala lang kon. Wala lang dul ngong mala tuwa wo papuro wo. Yo ka. Ka ngal malingum nan ngaro tawat tun malur. Yo cuwa lai umana nanay banyaya. Wakin nan ngaro tawat tun ma. Ngaro pilanyan miwin na.
3: Na?
2: Miwin na nan yumur kun.
3: Miwin.
2: Tawat tun man ngaro lungkur mag ngulo galik ngulo.
3: Miwin ya.
2: Yo malur manan yako.
3: Malur.
2: Yo, lungur manguro, kalinguro, nan ngaro ngaling ko miri kiam tawatun. Yo.
3: Kami aman wala li. Ni aman wala li.
2: Panyaman ikay ngaling ko, nguya ya ka.
3: Ma. Yo. Ya, ya. Ka, para yan akun. Nakun bikin ni ngara tuwa nga, nakun ngara tuwa nga duwal yun. Poi, na kura ni kadal marki. Mukang ulan ni wala ka na ngal na we pala niya. Kyutun minya we. Ngay kang uli ngura, ngay ngay to na we pala niya yung ati ling udaro. Warang uli limrukal niya. Poi, na pala niya po na minya we.
2: Poi, yan mi. Ngalambal nuno yaka, ngalangulo nuno yaka. Malambal nuno ya kajuan ngari. Mari nuno ngaro nama yul ngara ya kan boyan min. Pikir ngaro kariun.
3: Ka rai pirik angun ni ngoran, ni murung kan ja.
2: Rai pirik nan ya kan ngoy yin di mari mi. Kuli yo manda mim. Yin di mari. Parkun mi nyami. Ngaro rai pirik nan ya ka banyango ya murkaun. Na panian nan ngaro kuli yo na. Mari.
3: Lemur malakan mana mi dual wek punya nanti albala runo ngur albala angin amerakan ina bawa
2: mal malakan makan jangan mal malakan makan jangan walap perminyan Wala pa rin mga malang wala kadyaw, ito na yung balang harin. Kangiri mam na luwang kanyang bayas na dulki. Kadyaw, ito na makan nga rin yun, napan malang na. Nga rin ang jalan liyakan. Uwag ka doptuan ang jalan nga rin, humor ko na malang bukman. Pihingatil. Paman. Ngal malu ku malaya kan ini dan ngal permisian al kawa kapanya iri nga kawa di pemjanal tua ngayin maru iri cayu manan
3: tua ni
2: tua ngayin ngaru janal iri cayu manan ngaru ya karung ma panyam nginan bican kam ya kum jangungan dia lo kawal ternyaku ngayin ngayin nginan ya karung ma.
3: Ya
2: ka birkam, ya ka daba walam.
3: Ya,
2: pijak. Unikian walk, murugang unikian yalo, murubalanya nanan ngayi mana.
3: Yutun.
2: Yutun.
3: Alah.
2: Pili nunu banyak ngandim, payangun baik ku ya. Nunun yutun gini ya.
3: Yo.
2: Cangu yan. Tuang am ngayi nga. Unian ngarunan nyina.
0: Yo, ka welcome. Tangu yol ngu. Manikai wo awa.

0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, ngara ya, Yolngu kumait. Kaya ko ngara tambing. Kawangan ngara ko mata-mata. Yan na kon tao o tao ngara irulakaram. Paman po nalcirkan ngalapal mir ngatil ninan. Kaya namin mir ngayon ngalapal ninan milk mir namin na ikan ngayon tangal milk na. Pero tiangon bala ngayon yuta room ngayon ka daltira, kumur daltira. At wan dyan ngara tulakaraman pangatiling uy daon, paman po. Uni ngay marangal, mar may lurkot na milk na, abang ukan ngun nilinguran marri. Ngoy utu na mir, pangayang utu na mir, room. Pili, ngay ngun nimkan ninan milk walal nanukal, wang kanyang diram wal, man makal. Kabayong ngay kan ngun nilin na malan marri marikin, kakal nga utu na mir, room. Siya kawalkan, siya markulew, man makungal. Mar malur kon kana miyalk ni na wangangur ngai nguli mar mai mara na miyalk na hunting lil karungi nya bingur kangatta kurupana jamar kulin ayun na ja kamri miyalk na mai pal wal nguli mar kinya pai wal nguli ngai ngutun minyangun ni rum nguli duai bring wal wangangal aninan kan nguni balanya mi ngatil main mak mit rum pai ngukan ngula na mar kin nguni li rum yaik kuru ngayang utu na mir room. Ninan man makto pingur bili, gayan bili, ga mikin mirinan ngay mercin wangan. Tahat terang ngay mercin ilimurung, ilimurung ka lunduk beringun nal gay orang wina. Lung teral mercin, ga ngalawal mercin, ngulan nan ilimurung balan, yutungkut namalain. Ngay mercin mar kang kang unni room, kalik yuro. Kalik ngay mercin unni room. Yan bili, ninan ngay mercin unni ngalapal mir Rom dungri ngay main makto ngay marcin micin dia mari inditin walnya kan ngun mil terangan minan angay kan baman rom nguran bang kan mil terangan min milk na ka wanga nya tau do alkam milk na ngule promise mirena yur kan ngay ngun milk tau mire ngay ngule ni ngade piring ngoy tangun nirpanang ngule ke yur ngok tuai miring ngoy ya ko mirena milk na yung ngay kan room ngunili nguran. Milk nguriki. Ang ngay linningutan ay nguni milk ya. Katawa pira ngurikin dira muna. Palang ngay kan ngatil ya room nguran. Tawa pira balanya, tawa pira milk. Unay tukan nina tuwa ipiri ngual. Ngunili kan nguran. Yung ngay kan room ya bicar nguran kam. Ngunitu ngay milk terangan ripu yul ngur dira mu. Nguni milk na tawa pira. Nguni nyaka mainmak. Ngay kan nguni room nguran ngatil ya paman ya. Yakatu milk terangan mir milk na. Nguni nguri ke bilik bramat mirio. Angutan ngay tu marki nguni miyal ka nguri ke linggo diramo. Yul kal ngay tu yako nga namir nguni miyal. Palanyan kan ngati rum dun ninan. Kayaan bili ka wuri puto daot miriam. Panan ukal nguri ke linggo diramo. Kawri pu nguli nguni yakan daot runan maram yan ngurutu kura. Kamil marakura mukul kura kamumal kur. Kanga pipi. Bili nguri ngi malakalakram rumari kurutu dual ngapipi mumalkor kamukol uninga nguri ki bramat miru lakaram mar ngaitu maram kabalanya

0: Yung aranya ko yung aranga, kanga may numaka yung radio.
1: Ito aranga raya, kawari kibikili. Tinggam nga rato.
0: Yung aranya ko yung aranga, kanga may numaka yung radio.

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwen da o ngara tola karam ni malangke markore. Ngara dual bipuka, ngara tuna kun la karam da o ngara markore da o nakunia kurpui da o ngura nalil nakun limertungura ni maya markore kala ngara tuna kun ga la karam dual da o ni malangu radio ngur yala pon makinga ku radio ngur rira kai ngarai kam dual ngara tola karam da o ni mara mandangalang oi Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninin Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana, Ulichalang, Limurunga Marcore, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. La máquina en Aymara y Alcon. La reta. Chachayo, Yarogo. Yaroptura machín. Para Ranginangala. Ranginangal. Ay, canmoran barco bi, balaruico bir. Marchin ay. Ka. Mac ay tunguni. Milmich pan mac pairong. Y ya cangara mangi. Milmich pan ayrong. Y nan. Capuar churung ay machinuni. Maranjal. Camulocor yorobok. Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham nanan kan nga wira balamachin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngay makin mitur karulang kadara nawe ngaltiriti niya yukur kadoan dia pala ka cukur tumur kakana ngay rulang tur Kawan kau yang macam jadi ada, sudah macam baik. Kalau ngai, kulun najal tur, kulun najal tur, beren. Kamen mak, kalau ngai, ngurung kicang ni, ya sudah, ngurung kemana jalan kau? Ya, urung ngai kan, no, bibili nguran kan. Kalau ada, sudah macam mana jalan kau? Mar mak, mula mak til kuru, mar mak ayu merkut malah. Beren, urung ngai, beren, kicang jaya ur baik dah, panakan narat. Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main mak. Ka merchin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon orang kampung orang. Ka barcur ngai karangan, kalken rali keling keling jero. Kangal ngai ber, main mak. Palang ngai kaya tangan lah, kaya tangan ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangan ngai, palang macam orang lang tu dah. Parwan terang ala macin ngai parwan kana kangara kana kangana kana ana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot param yen jalak terang ala kana parwan kana kangana kana pikir ngai macin parwan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yen ngai murko macin ngur kangal yenan beli kabi kan ngapangal mana men main mat balang ngai uni wari rarangan ja pelalup mangalakan mire mire ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngap pengal manam dil maja. Kami ri kyang ai belen. Kana ngai pe. Kana ngai pe kan pumar bai ngunan ngap bal bal ngam ri ulung ngai pe kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Parcil jana ngai kalup pengal ja ta kai ngai ber kair. Bing bing tur ngai ni ngudare pina bicer. Ni ngai wa ngai lawangan luap pengal. Wapan ngai ruangan luang ngai ngolel. Pala merchin wariura dut na wara pra. Marangal ngay jukur ngun ni ngal teti nya jukur kawang kaya ngay jukur mirian. Marangal ka murkumin ay jalak tur. Murkumin ay jalak tur warpam. Mak ngulan namin na kulip puro ngal teri kawangin ngulan namin na kung wang ganja kawangin jukur mirian. Pala ngay tangamir na. Tangamir ngay kawang kaya ngay nguruk nirparkana. Nguran kan. Ka tanga mi ngai ka miri cengai ka cuna nguran kan wang kai ngam ranjal tanga lokanan lokan ngai meci nguni jukur meja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayo tu mak marma mak marma mak lurkon ninan warkan wangang

Yo, ngarang yako, ango, ayo ngoko dangara, eraringo, ora ora ora, papurun, may mengundara ko, komat, ngarang mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Ngaman no maka, yung ngawere yo, diya, irkala, kayo, lingon.